0: po ng online content.
1: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Paterbonia.

0: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Huh? Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tangkad sagad.
2: Mahalagang paalala, ang Cherry First Drops, Cherry First Forte at Cherry First PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Huh? Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tangkad sagad.
2: Mahalagang paalala, ang Cherry First Drops, Cherry First Forte at Cherry First PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tangkad sagad.
2: Mahalagang paalala, ang Cherry First Drops, Cherry

0: come from memes, posts, and well-timed sarcasm.
1: He has built a loyal following by turning the daily Sikos, Siokos talaga, of Philippine politics and events into mass-viewed social media content. Joining us is lawyer, commentator, social media personality, Attorney Edward Chico, my good friend. Welcome back to Spokes.
2: Magandang umaga, Pong Nani. Oh, at of course, magandang umaga kay Sad Boss ko, Secretary Trixie. Alam mo, nami-miss ka talaga ng Malacanang eh.
1: Before we start lang, let me, I show your ads na you came from Cebu. In fact, you said you just arrived from Cebu. Ang natanda ko yung sold out eh, yung show mo. Joke ba yun?
2: Yung show ko. Akala ko kasi ikaw yung sold out, sir.
1: Sold out ako sa iyo.
2: Kasi marami sa Malacanang sold out. No, actually, nag-show po kasi ako sa Cebu. Nagulat ako. Meron kasi akong talk sa UP Cebu, sa KBP. Okay. Tapos sabi ko, sabay ko na rin, mag-show na rin ako. Okay. Tapos ang ginawa ko, manap ako ng venue. Tapos nagbenta ako ng tickets. Okay. Hindi ko naman nakalain na mapupuno.
1: Mapupuno. Oh, sold out.
2: Oo, ang saya-saya nila. Sabi ko, ano ba maliit na bagay? Maganda na napasaya ko kayo.
1: Okay.
0: Sure. Pag nag-scroll ka ba sa umaga, I'm sure yes, sa umaga yes, nag-scroll ka na, nag-doom-scrolling ka na sa newsfeed mo, ano yung una mong naiisip pagka nakikita mo yung news sa newsfeed mo? Legal issue ba ito o punchline?
2: Well, actually, pareho. No? Yung punchline kasi dahil alam mo naman, comedian ako, ma'am. Mahilig ako magpatawa. But it's actually very difficult to do it nowadays kasi maraming ang napipikon eh. I remember nung una akong nag-joke, diba, kay Jinggoy Estrada, for example. May mga nakarating sa akin na kwento na si Senator Jinggoy daw na butthurt.
0: Oh,
2: 'di ba? So sabi ko naman, joke lang 'yan. But the thing about me, pag may joke ako, I always find some opportunity naman to explain kasi iba yung sometimes I'm wearing my hat as a lawyer or even as a political analyst. I mean, but sometimes I also wear my hat as a comedian. So, depende.
1: Question lang, tatagalogin ko lang. Mm-hmm. Anong una mo nakikita? Yung legal aspect, yung punchline? Mang-asar o mang-inis lang dahil sa dami ng problema ng Pilipinas?
2: Well, unang-una, hindi naman ako nang iinis. Ano? Okay. Hindi din ako nang aasar. Pinapagaan ko lang yung sitwasyon.
1: Okay.
2: Kasi lahat ngayon triggered eh. Like, for example, lalo na yung mga kakamping. Tuwing magbibiro ako sa mga kakamping, pag napipikon sila, pag magpapaliwanag naman ako, ayaw nilang tanggapin. Kasi sabi nila, ginagaslight ko sila. Diba? Sa totoo, yung word na gaslight, galing sa mga kakamping yan. Oh, yung really? Mga DDS, hindi nila alam yung gaslight kasi. Alamin ganun.
0: Mahal
2: pag,
0: na kasi
2: pag sinabi ka yung DDS, nag-gaslight kayo, ano yun? Hindi nila alam yun. No, but seriously.
0: Aray!
2: O, ma'am, umakami ganun na DDS. Si Senator Trixie nasaktan.
0: Senator
2: Trixie!
1: Wow.
2: Hindi mo masabi lahat na sinabi ako ganyan, nagkakatotoo. Naalala mo sa isang show, sabi ko si Falsis talo. Diba? Si Jimmy Bondok, nung tumbak mo, sabi ko, bro, isa lang ang hit mo, talo ka. Pero sinabi ko, Senator Trixie, naku, abangan natin yan, Kong Nani. Abangan natin.
1: Mukhang nakahanap ng bagong trabaho to.
2: Pero ma'am, deserve mo naman. Pero deserve mo naman maging senador, ma'am. Nakita mo naman yung kondisyon ng mga senador ngayon, hindi ba?
0: Meaning, ano nga ba ang kondisyon ng mga senador ngayon?
2: Abay, nakakabahala. Tigil-tigilan naman natin yung pagpapanggap na yan, ma'am. Hindi ba? Kasi remember, nung nagtatrabaho ko kay Senator Miriam, kapag ang senador ay medyo bobo, exception yun eh. Di ba, bira ang bobo nun, isa lang or dalawa eh.
1: Sino? Huwag na.
2: Kung sino rin yung iniisip mo.
1: Pareho kayo mag-isip dito eh.
2: Pareho kami mag-isip ni Kong Nani.
1: Nag-iinis lang ko.
2: Nalala ko, nag-post kami ng picture sa Facebook. Naka-shorts kami sa restaurant. Sabi ng comment ng mga tao, ganyan talaga yung mga totoong mayayaman, di ba? Nakapambahay lang. Sabi ko naman si Kong Nani lang.
1: And for the record, malabo padalan ka ng maleta.
2: Bakit?
1: Maliit masyado yung pintuan ng kwarto eh.
2: Oo nga.
1: Pero naniniwala ako duffel bag.
2: Duffel bag.
1: Ikaw din naman nagsabi, di ba?
2: Tinira mo naman ako. Akala ko pa naman ang mag-react ko sa'yo, di ba?
1: Diba? No. Visit Nomo, it's a very good place. Yun lang.
2: Chill lang yun, chill. Masarap.
1: Pwede mag-shorts. Pwede mag-shorts.
2: Actually, ikaw lang yung pwede doon.
1: Ay, ganun ba?
2: Kasi nahihirapan naman akong sitayin kita eh. Nasanay kang pwede mong gawin kahit ano. So inaayaan ko na lang si Kong Nani. No, but seriously.
3: Gumanti ka agad?
2: Kahit ano pwede ron. Oh.
3: Pwede. Totoo.
0: Yung ano, well, the increasing number of children sa in kanina banggit natin, children in conflict with the law. Sa tingin mo, na-attribute ito sa dating administrasyon?
2: Yung children in conflict with the law. Of course, some sectors would politicize the issue, ano, gagamitin nila yan for political purpose. Pero yun nga yung tinututulan ko, because this is a sensitive and delicate issue that should be evaluated carefully, kasi nakakabahala ito eh. And there's a reason why we have studies, there's a reason why social scientists would collect, gather, and even analyze data, no? Mm-hmm. Kasi kung iiwan mo lang to sa opinion, so hindi tayo matatapos, di lahat ng opinion na tama, hindi ba? May mga opinion na sa level lang ng barberie, di ba? Kumbaga, alam mo na yun, kagaya ng mga naririnig natin. For example, hindi ko ini-invalidate yung comment na kasalanan ni Pangulong Duterte yan eh. Mm-hmm. Kasi siya yung responsible for this culture of impunity. Mm-hmm. Sobra siyang violente, yeah. So na-inspire yung mga bata. Of course, I do not wish to invalidate the opinion. It's a valid statement from certain people. Pero, on the other hand, hindi ko din pwedeng sabihin na yan yung dahilan, because that has to be quantified.
0: Yun.
2: Hindi pwedeng yung opinion mo yung tama lang. May mga pag-aaral eh. And if you look at the issue, several studies would suggest there are a lot of factors that would primarily explain why minors actually commit crimes, hindi ba?
3: At saka, in fairness naman, I mean, lahat naman nagpresidente ng Pilipinas, this is a problem. Di ba? Kaya lang na-highlight ito nung ginawa yung batas nga about juveniles. Kasi nag-focus bigla eh, di ba? Who is pwedeng kasuhan, hindi pwedeng kasuhan, etc. But at the same time, we always look at the child being a problem. But we don't realize the problem na may kasalanan din yung lipunan dito eh.
0: It takes a village to raise a child.
3: In other words, lipunan. May matindi yung kahirapan, di ba? So, makakakita ka ng street children. Nakasama pa nga yung mga magulang because mahirap ang buhay. So, ngayon, nagkakaproblema yung mga yun pag naging membro ng mga sindikato, yung mga batang yun. So, in other words, while we penalize yung mga bata, di ba, soft or hard na kasalanan, ba't yung nag-utos? Yung mas matanda dapat ng habuli. Parang vote buying lang yan eh.
0: Kasama naman siya.
3: Parang vote buying lang to.
0: Inamend yung law eh. So kasama na yung nag-utos.
3: Precisely. Parang vote buying nga lang.
0: Ayun.
3: Sinisisi natin yung nagbenta ng boto. Pero yung namimili,
0: hindi mo na nasita.
3: Hindi mo na masita kasi konektado at may impluensya.
0: Agree ka ba dun sa proposal ni Senator Robin na babaan ang age of criminal liability? 10 years old ang pinopropose niya.
2: Ang problema kasi, marami nag-iisip, ang may kasalanan yung batas eh. Pero tignan natin kasi yung mga datos at pag-aaral. For example, kung titignan mo halimbawa yung datos na kinolekta ng PNP at DSWD, although debatable whether or not may increase or decrease na ipinatupad yung batas, at the end of the day, makikita mo na may pagkakataon pa nga na nasa downward trend.
3: Downward trend.
2: Oo, yung crimes committed by minors nung napatupad yung batas. Pangalawa, tignan din natin na lumalabas pala na sa kabuuan ng krimen na ginagawa sa Pilipinas, yung children in conflict with the law would only account for almost 1.7 or 1.8% ng buong krimen. So sabihin, hindi siya masyadong malaki. Ang problema lang, yung huling insidente kasi, sobrang nakakabahala na parang
0: violent.
2: Naisip na natin, it represents everything about children committing crimes. Alam mo ba, base din sa pag-aaral, for the most part, ang pinakamabigat kadalasan na nakukomit ng mga kabataan yung rape, hindi ba? Pero for the most part, marami dyan mga minor or petty crimes lang committed by them.
3: Referred to as street child.
2: Exactly. So hindi totoo yung pinasabi nila na naku, nakakabahala, na nakakatakot na. So that's not the case. Pangalawa, ang trend ngayon globally is to actually increase the minimum age of criminal responsibility. Kasi may mga pag-aaral sa psikolohiya na nagpapakita na kapag ikaw ay bata, hindi pa buo yung iyong mental na kaisipan, yung mga key cognitive factors like ability to distinguish right from wrong.
3: I'll be honest about this.
2: Others,
3: I'll be
0: 25 ang cut-off age.
2: Exactly, 25.
3: I've been mayor for 9 years as an executive. Pansin mo kagad eh, pag mahirap ang buhay, mataas yung
2: kuyan.
3: Di ba?
0: Sa poverty to
3: you. At the end of the day, law enforcement is not the answer. hindi mo, mahirap

0: nga buhay, yung kailangan mong buhay ng pamilya mo, iba talagang kapit sa patalim eh.
1: Bakit mo
0: yun ang akin lang doon eh. So, medyo, sinisisi natin yung bata. Hindi natin sinisisi yung lupuna na may kasalanan din ng problema ng kahirapan sa Pilipinas. Especially brought about by corruption. Mm. Ay, problema.
1: Kulang pa kasi yung ano, diskurso dyan. On the other hand, bakit mo naman nasabi na si Auntie Claire ang spokes na hindi natin alam na kailangan natin?
2: Hindi kasi di ba may mga tao na, halimbawa, I remember si LeBron James when he came to the scene sa NBA, so maraming doubters. So hindi natin akalain na siya pala yung basketball player sa NBA na hindi natin kailangan. Nung naglaro na siya, kailangan natin, di ba? So in the same way na sinasabi ko, si Auntie Claire yung tipo ng spokesperson na hindi natin akalain na hindi natin kailangan. Pero, hindi natin kailangan. Ulitin ko, si Auntie Claire yung spokesperson na hindi natin naisip na hindi natin kailangan. Pero, tama naman.
0: Question lang. Question lang po, both of you are lawyers. 15 below, yun ang exemption.
2: Talagang ayaw pa kabala.
0: But do you agree that 15 is below 16?
2: Actually, yun nga yung naging problema ni Auntie Claire, ano? Nagpatawag lang siya ng press call para linawin niya na yung above 15 ay below 16.
0: Tama naman.
2: Yun lang ang sinabi. Tama naman. Yun ang nga ang dahilan kung ba't hindi natin siya kailangan, di ba? Yun nga yung point doon, eh. Ba't kailangan mo pa kasi magpatawag ng ganoon? Pero ang problema kasi, maraming mga tao, hindi nila naiintindihan yung batas. For example, pag sinabi, for purpose of the law, pag sinabi nating above 15, ibig sabihin, 15 plus 1.
0: One day.
2: Yun na yun. So, kasi ang gustong palabasin ni Auntie Claire na below 16, gusto niyang palabasin na dapat mag-i-start ng 16. Yung determination of whether or not the issue on discretion is applicable.
1: Actually, muntik na ako nagkamali dyan. Kasi yung wording sa batas is up to 15. So, 12, over 12, up to 15. So, yung ano, absolute na walang criminality.
0: Yung statement nyo na parang masaya ngayon si Senator Joel Villanueva kasi tinanggap na niya si JC bilang tagapagligtas niya. What do you mean by this?
2: Kasi may biblical quote na kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon na sariling tagapagligtas, ikaw'y bagong nilalang na.
0: Okay.
2: Ang luma ay wala na at ikaw ay bago.
0: Bago na, okay.
2: Oo, so, ginawa ko lang joke na sa kaso ni Joel Villanueva, kapag tinanggap mo si Jesus Crispin, JC, bilang sariling tagapagligtas, ikaw ay bagong nilalang, hindi ba? Ang mga lumang kaso ay wala na mula ngayon at magpakinaman.
1: Naligtas nga.
2: But of course, yung joke na yan is a sentiment that is reflective of what the people think about him.
1: Totoo.
2: Kasi wala namang luko-luko na maniniwala na ginawa niya yan dahil mahal niya yung bansa, ginawa niya yan dahil kailangan niya ng kaayusan sa Senado. Alam naman natin, ginawa niya yan dahil may kaso siya. Pansinin mo ha, mula nung ginawa niya yan, lahat na nagpapapicture sa kanya, may mga wacky shots yung lolo mo ngayon. Masayang-masaya siya, no?
0: May wacky shots.
2: Oo, may wacky shots. Parang sinasabi niya,
1: purong
2: safe.
1: Purong ngiti na nga ngayon.
2: Parang gano'n siya ngayon, eh. Hindi ba? So, parang gano'n. So, sa lahat po ng mga may kaso, pwede niyo pong tanggapin si Jesus bilang, joke lang, sariling tagapagligtas.
0: Kayong away ni Senator Marcoleta at saka si Senator Lacson, sa'yo mo pwede silang mag-MMA. Sold out ito pag nagkataon yan.
2: Sinasabi ko lang, lagi naman joke yan, sa sobrang tindi ng away nila, pwede na sila dapat mag-MMA na lang. Wala nga lang hawakan ng buhok. Yun yung sinasabi ko, hindi ba?
1: yung comment niya naman dun sa post na kinukumpara si Congresswoman Luisto at si Senator Miriam Santiago.
2: Ako kasi medyo nasaktan ako doon dahil matagal kong naging boss si Senator Miriam, eh, no? Sobrang bilib na bilib ako sa Ale. Hindi ko naman minamaliit si Congresswoman Luisto, pero sinasabi ko lang, that's too soon for us to compare her kay Senator Miriam. Kasi pag tingnan mo, tingnan mo, Tale of the Tape for example. Pag tingnan mo si Miriam, Senate experience niya, 3 terms.
1: Okay.
2: Diba? Ano Senate experience ni Luisto? Visitor's pass. diba? Visitor's pass. Wow. So doon palang makikita mo na mayroong difference eh. So bakit mo sasabihin, until she becomes a senator, hindi yan pwedeng pagkumparahin.
0: Sorry, kung gumagalaw man yung aming video, kasi pati yung mga kasama namin sa studio,

0: Nagtatawa na daw.
1: Diba? Totoo naman eh.
0: Eto. Masipag daw mag-post sa FB si Senator Cayetano, ang term nga mag-live selling.
1: Okay.
0: Pero wala man lang congratulatory message kay Senator Win Gatchalian. Hindi man lang niya kinumusta.
1: Oo, hindi kasi ang naging problema kasi syempre masama ang loob ni Win Gatchalian kasi gusto naman niya makadinig ng congratulations. Oo.
2: Okay.
1: Kaya lang syempre si Peter, si baka Peter naman ako, di ba? So syempre mahilig mag-deny. So, he is in denial na ang presidente na si Win Gatchalian. Totoo naman, di ba?
0: Di ba? So, pero yun, one time, sabi niya, one day I'll vote for you.
1: Sabi niya lang yun. Marami naman sinabi na hindi ginawa. Yung 10K nga, hindi ginawa. Hindi ba?
2: Sabi ko na hindi makakaligtas
1: sa 10K. Bakit yung 10K? Umasa ako. Lola ko umasa sa 10K. Senator Cayetano, asan na?
0: Oh, ito, ako na magtatanong nito. Ah. Give me the privilege. Kasi hindi ko naiintindihan to eh. Bakit niyo po nasabi na kapag si Senator Erwin Tulfo ay nasa Senate floor, expect a robust debate?
1: Oo, oh, eh kasi robust debate, everything about him is robust eh. Ayoko nang ipaliwanag kung nani, alam na nila yun, oo. Kasi very robust yung kanyang paninindigan, very robust yung kanyang pagpapaliwanag, very robust yung kanyang pagkalalaki. Yan.
2: Ay, tanong ako, bakit interesado ka sa kilay ni Senator Cheese?
1: Ba, sino bang hindi interesado sa kilay ni Senator Cheese, hindi ba?
0: Ano ba diferensya ng kilay naman niya?
1: Aba, hindi mo ba nakikita kong nani, hindi ba? So, nakakataas naman talaga ng kilay si Senator Cheese. Ang maganda sa kanya, kahit anong stress niya, kahit anong trouble niya, na-maintain niya yung kilay.
2: Oh, di ba?
1: Iba yun, hindi ba?
0: Hindi gumagalaw? Is that what you're saying?
1: Hindi gumagalaw, nakakataas din ang kilay. Iba naman din talaga yung kilay talaga ni Senator Cheese. Lola ko nga, nawindang yung nakita eh. Ano to? Sabi ko si Cheese Escudero lang yan.
0: Ganun
1: ah. Oo. Ba't ikaw ba, nung first time mo nakita yung kilay ni Senator Cheese, anong napansin mo agad?
0: Ay, sorry ah. Nakasama ko sa Congress kasi. So, in other words.
2: Iba na yung kilay niya ngayon.
1: Yung kilay niya nun eh.
0: Hindi ko nga napapansin kasi. Kung napapansin mo kasi lahat.
2: May sarili ng birth certificate ang kilay nun eh.
1: Oo. Naka-insure nga yun separately. Pagka nasunog, may bayan.
2: Ayun, mga ganun.
0: Attorney Lord Nakapunan, pag mainit ang ulo, tinanong siya, bakit ito mainit ang ulo nyo?
1: Kasi nung nagkaroon ng pre-trial, ma'am, sabi ni Attorney Kapunan, sabi niya, mainit ang ulo ko kasi may period ako. So, dalawa lang ang takeaways ko dyan. Ma'am, una, hindi ako makapaniwala na mainitin pala ang ulo ni Attorney Kapunan. Pangalawa, hindi ako makapaniwala, may period pa siya.
2: Bakit naman?
1: Ma'am, sige, bakit? Sige, ikaw magpaliwala.
0: Ikaw na ba? Explain sa amin dito eh.
2: Next question.
1: Diba? Dapat nga nung pag kahit hiwain mo na, dapat wala nang pakiramdam eh. Joke yun ah, joke yun.
2: On the other hand, bakit ano, sa tingin ninyo, bakit, ako agree ako dito ha.
1: Agree ka sa ano, si Kapunan, bakit may tibid pa? So ma'am, galing sa'yo yan ha.
2: Yes,
1: okay. Galing sa'yo yan.
2: Don't put words into my mouth.
1: Yun yung huli pinag-usapan natin. Okay. Tapos nang biglang sinabi mo, agree ako dyan. Diba?
2: Dito, sa susunod na.
1: Hindi mo nilang. Atty. Kapunan, ito si Atty. Tliki, sabi niya. Agree daw siya, bakit daw may tibid ka pa. So pagka-guest mo, ma'am, hindi pwedeng kontrahin. O di ba,
2: lalong kinukuha. So bakit sa tingin mo nakakahiyang-hiya naman ang mga buhaya pag kinukumpara sila sa mga politiko?
1: Ito si Rosa na kasi, di ba, yung nakakahiya sa mga buhaya kasi kahit papaano mas endearing yung buhaya eh. Hindi ba? Tsaka ang buhaya may kabusugan. Alam mo ba, by nature ang buhaya pag nabusog yan, nagpapahinga na. Ang mga politiko wala silang kabusugan. Hindi ba? Totoo naman eh. Hindi sila ano, parang hindi sila nasa-satisfy.
0: Hindi, actually, isang t-shirt company nga nasikat-sikat, nasikat-nasikat, made in France eh. Di ba? Pinalaki na yung buhaya.
1: Pinalaki na yung buhaya.
2: Kasi kita na eh.
0: Kumikita na.
1: Oh. Kaya lang yung mga buhay sa Kongreso, magugulat ka, yung iba doon may braces yung ipin.
2: Mahal yun.
1: Mahal yun eh.
2: Ano naman masasabi mo sa mga nag-ad hominem pagkatapos sasabihin, with due respect?
1: Hindi, sinasabi ko lang, ugaling Pilipino yan, hindi ba? Pagka nagsabi na we do respect, tsaka katitirahin. Hindi ba?
0: With all due respect.
1: With all due respect. Tapos mag-a-ad hominem.
0: Guwapo ka eh.
1: Ganun ang ginagawa nila. So that's basically what I mean by that.
2: May mga marami pa kaming katanungan na halimbawa, gusto ko malaman kung DDS ka ba o
1: kakamitigay.
2: But before you answer this, the spokes will return after this short break.
3: Online content.
4: Bumuhos ang paghihinagbis sa libing ng Ateneo student athlete na si Rene Paterbonia.
5: From 1 million peso victory to a new season of bigger stakes. Last season, I and Kurt Landicho from University of the Philippines, Los Baños, proved that knowledge, strategy, and confidence can create a true Quiz Bee Millonario. Now, the ultimate TV quiz show is back. It's bigger. Billionario Quiz Bee Season 2. College Edition. Coming soon on the Billionario News Channel.
0: The Spokes is back, still with Attorney Ed Chico. Ang tanong po ng lahat, DDS po ba kayo o kakamping?
1: Sagutin natin yan once and for all. Ano, maraming nagbibintang na DDS ako paminsan, minsan naman kakamping. Ang totoo po niyan, hindi ako DDS, hindi ako kakamping, pero may preference ako. Hindi rin ho tamang sabihin na neutral ako kasi yung neutral, ibig sabihin, ayaw niyang mag-take ng side. Nagtatake ako ng side, kaya lang hindi nakabase sa kulay. Nakabase siya sa issue. Kasi ang problema ko, pag mag-DDS ako, alam naman ni Ma'am Trixie yan, kasi si Ma'am Trixie DDS eh. Diba? So... aminado naman talaga si Ma'am Trixie na DDS siya at pinagmamalaki siya ng mga DDS. Hindi ba? Ang problema kasi, may mga bagay, Ma'am, doon na hindi ko sinasang-ayunan. Alam mo yan. Lalo na din sa kakamping. May mga bagay sila na hindi ko din sinasang-ayunan. Pero may mga pagkakataon na parang kakampi ko sila pagdating sa issue. Either or. May mga pagkakataon din na yung mga personalidad nila. Gusto ko. But at the end of the day, I don't wanna be... part of any group because I want to think for myself. Gusto ko masabi ko yung gusto kong sabihin.
0: Alam mo, mahal kitang kaibigan na, but let me ask you this. Between the two, kung pagpipiliin ka at one choice lang, sinong pipiliin mo?
1: Actually, wala talaga. Dahil, wala talaga kasi nga, hindi ako pwedeng... Kung tutuusin nga, marami sabi nila, ay, ginagawa mo lang yan para mapasaya mo yung kakamping DDS. They miss the point. Kung mag-DDS ako, mas marami akong followers.
2: Totoo
1: naman yan eh. Kung magsasabi nga, di ba, nakita ko nga si ano eh, nakita ko nga si Attorney Regal sa Cebu. Mm-hmm. Sabi sa akin ni Attorney Regal, Ed,
0: ay, gusto
1: ako 2.3 million ang followers ko. At least sa akin yung mga matatalino.
0: Mas maliit pero matatalino.
1: But you know what I'm driving at, hindi ba? Kung magkakamping ako or DDS ako, marami akong followers kasi nagpapaliwanag ako eh. Kung naging kakamping ako, Attorney Jess, sorry, pero maaalangan ka. Diba? Totoo ko naging kakamping ako, wala na akong followers. Kaya lang kasi naninindigan ako na kung ano yung pinaniniwalaan ko, yun yung gusto kong sabihin. And ito sa totoo lang ha, marami nang lumapit sa akin na binabayaran ako ng pera.
0: Oh.
1: True story, I'm not making this up. Kaya nalaman ko yung ibang mga content creators, bayaran eh. Bira lang yung kagaling. But si Atty. Trixie, hindi to bayaran eh. Ako, sobrang alam ko yan, personal knowledge. I've been approached by a lot of people paying me good money just to sell them. Pero nag-diffuse ako kasi mas importante sa akin yung paninindigan ko bilang isang individual.
2: Independence.
1: Diba? And besides, hindi rin kasi ganun kalaki. Kung malaki yun, pwede din naman. Pwede,
2: hindi ang abot sa maleta.
1: O parang sabi ko, kulang yan eh. Ang yamang ko na.
0: Double bagag kasi napang maleta.
1: Ang yamang ko na, yan ang nai-open yun. Hello. Diba?
0: So, you were mentioning about two groups under followers. So, ito hindi ko maintindihan to eh. Anong difference ng echo chamber at saka political tribalism?
1: Actually, technically, pareho lang din yun. Ano? Kasi ang nangyari, because of social media, nakita natin yung emergence na nga ng echo chambers, political tribalism, kasi because of algorithms, how they work eh. Akalimbawa, ikaw ay kakamping. So, syempre, in-unfriend mo na lahat ng mga DDS mong kaibigan, hindi ba? Totoo eh. So lahat ng makikita mo ro na sa news feed mo, puro pananaw ng mga kakamping at kung DDS ka ganun rin. Hindi ba? And it wouldn't actually be good in the long run kasi nasasanay ka dun sa paniwala, na yung paniwala ko, yun lang yung totoo. Okay. There used to be a time we can actually sit down and discuss things. Yes. And it's okay. It's diba? Okay. Kahit opposing views tayo. But yes, right now, you cannot afford to do that. Kaya nga sila nang gagalaiti sa akin eh. Umaming ka na, ano ka ba talaga, hindi ba? Precisely because gusto natin, merong kulay.

0: right now? And is it actually helping us or is it actually something detrimental? I really wouldn't know kasi nasa infancy pa rin basically ang social media. I would not know what's going to happen.
1: Hindi mo ba iniisip na kasi, political tribalism, yeah. Meron naman talaga. Pero yung iba kasi labels. Halimbawa, mahirap ang labels totoo. Kasi masyado siyang convenient. Halimbawa, sabihin na natin, for myself and let's say Senator Robin, mahal ko si Senator Robin, we share the same political beliefs, pero hindi ako agree
0: totoo.
1: Sa lowering of the age of criminal liability. Mm-hmm. Hindi pa ako sold completely sa federalism. So, within the so-called identifiable groups, masasabi mo rin, magkakaiba pa rin yung mga tao.
0: Totoo naman, ma'am. Pero meron kasi tinatawag ng mga brainwashed na DDS at kakamping. Ito na hindi
1: ko rin naman masasabing hindi totoo.
0: Totoo yan. Sila yung mga hindi na nakikinig. Alam mo yung pagka nakontra mo sila, nagre-reklamo sila, kumbaga natitrigger sila. Pero syempre, ma'am, ikaw, ma'am, unang-una, napakatalino mong tao, marami kang karanasan. May mga karanasan ka nga na hindi ko pa naranasan eh.
1: Kita mo to. Diba? Kita mo to. Wala ko lumalapit ka na.
0: Pero ang point ko, ma'am, ang dami mo nang pinagdaanan at sa talino mo niya yan, alam mo yung dapat at hindi. Meron ka ng paninindigan.
2: May spokesman ka na.
0: Hindi, pero may mga tao kasi na hindi mo din sila masisi dahil pagod na sila sa politika tapos ang nakikita nila sa news feed yun lang. May mga pag-aaral dyan eh. Diba? Pagka na-brainwash ka kasi, kahit yung totoo, nire-reject mo eh. Even if it's true, nire-reject mo yan, you tend to reject that. So yun yung nilalabanan natin. Again, hindi masama maging kakamping or maging DDS. Mm-hmm. Ang masama kapag na-brainwash ka na hindi ka na nakikinig at meron noon. Pero marami ko kaibigan na DDS at kakamping. They're actually very reasonable as regards discussing things.
2: You know, with social media kasi, pati yung commentaries, deadly.
0: Totoo naman.
2: Like, you know, sabi, babalikan ko lang to, sandali lang po to. You blame the child for being violent. Mm. But the comments in social media, papatayin ko ta, isadamay ko pamilya mo. And this is open to all people. So, in other words, there's a problem. Yun lang naman.
0: Kasi ang social media may pag-aaral, I think sa Columbia University yata yan. Or kung anumang university yan. They had a study, nakita nila, pag nag-social media ka pala, there's this sense of invincibility. Yung parang yung feeling
2: trolls,
0: mo, you can just say anything without any repercussion. Ang dating daw niya, alam mo yung parang nasa kotse ka? Di ba pagka nasa loob ka ng kotse mo, you feel invincible. Pag may kumat sa'yo, ang tendency mo, mumurahin mo yun. Di ba? Mo ko kinat. Di ba? Tapos pag biglang bumaba yung kumat sa'yo, tapos nakita mo, ang laki pala ng katawan.
2: Tapos
0: biglang may mas masaka ka, di ba? Laki ng katawan.
1: Reality check.
0: Tapos sinabihan ka na, anong sinasabi mo? Bigla kang para kang tanga. Okay lang kaya ako. Hindi ikaw yun.
2: Yun. At saka ang pogi mo.
0: Gusto ko yung mga muscles mo. Ha? Kaya ka lang, di ba? So that's basically what social media has become. Yeah. It makes us feel invincible. Tapos pag na-bash ka na ngayon, that's when reality sets in na, teka, I screwed up, hindi ba? So yun yung problema doon.
2: Ba't yung sinasabi na kapag yung kaibigan niya humiram ng plancha, di ba? Parang DDS ka.
0: Ah, hindi. Joke lang yon. Kasi nakita ko kay Attorney Falsi. Sabi niya kasi, yun daw palang anti na police noong bumaril na bata ay DDS. So parang inuugnay niya na sa DDS na naman, pinupolitika niya. So ginawa ko lang ng version. So bako yung tita ko na nangihiram ng plancha DDS. Parang ganun. Hindi ba? Kasi sisihin na lahat sa DDS.
1: Tinignan ko tuloy yung suit ko kung na-plancha ko.
2: Anong sabi sa suit ni Attorney Tix?
0: Para siyang kimono ba?
2: Kimona.
0: Ganun ba? Pag kimono. Hindi. Yung kimono, hindi naman Spanish word yung kimono eh. Kasi normally sa Spanish word lang yung may gender yung
1: meron kasing kasuot ang Filipino na kimona ang tawag.
0: Talaga? Ayan yan, ma'am.
1: Well, version of it.
0: Pero bagay naman sa'yo. Lahat naman bagay sa'yo, ma'am. Tandaan niyo po, as Senator Trixie, ako na ini-endorse ko na. Hindi ako nag-endorse, but I'll endorse. But I'll have to be honest. Ito pong dalawang tao po kasi na nandito, nakilala ko sila ng personal.
1: Damay-damay na.
0: Si Ma'am Trixie, nakilala ko siya. At nakita ko yung galing, ma'am, nakita ko yung galing at husay mo. Totoo naman yan. I can also say the same thing about Kong Nani. Sabi ko nga kay Kong Nani, tumakbo ka na rin. Kaso hindi mo yata gusto eh.
2: Naisip ko na ba yan? For 15 years, I enjoy being a father right now. Pero ito, hindi
0: pero malalaki na yung mga anak mo. It's about time.
2: Ano no?
0: It's about time na bumalik ka sa politika.
2: Kapag nagsawa na sila sa luto kong binagoongan na manok, probably I will consider.
1: Pero, para

0: Parawin natin yan.
1: Sandali. Bakit mo nasabi mahirap idemanda si Arnold Clavio?
2: Hindi, mahirap idemanda si Arnold Clavio kasi hindi mo alam kung sino si Arn o si Arnold. Hindi ba? Ang maganda nga kay Arnold, pag dinamanda niya, pwede niya ituro si Arn. Hindi ako yan.
0: Ay, alibay ka
2: agad. Kasi pansinin mo, ting nakikita ko siya sa TV, inisip ko, si Arn ba to? Hindi ko alam kung si Arn siya or si Arnold Clavio siya. Di ba totoo, ma'am?
0: You can tell by the hair.
2: Ah, by the hair. Mas mukhang peke yung kay Arnold. Joke lang, joke lang. Mas mukhang totoo yung kay Arn.
1: Uy, kaibigan ko yun.
2: Biro lang, ha? Biro lang. Pero seriously, kawawa din si Arn kasi nadawit siya dun sa issue na tumatanggap daw siya ng pera, hindi ba?
0: Maleta nga daw.
2: Hindi, parang nakalagay lang daw sa
0: paper bag.
2: O, paper bag. Of course, it's an unfair statement. So, until he gets to be heard, ano, yeah. Hindi rin naman tamang ipukol sa kanya yon. Kasi matagal na rin siyang nagjajaryo at broadcaster, eh. Kasi, alam mo kung gano'n na siya ka-institusyon. Napansin mo, halos lahat ng broadcaster ngayon magaganda. Dito lang sa Bilyonaryo, ang gaganda ng broadcaster. Pag nakita mo si Arnold Clavio, may isip mo, mukhang nakaabot lang sa cut-off. After dito, tama na.
0: Bago nagbago yung standard.
2: After dito, tama na. Gusto na natin. Diba? So, ang point ko lang, sa sobrang galing niya, in spite and despite of, siya pa rin yung kinikilala ng broadcaster sa Pilipinas. Yun yung point. Huwag kasi kayong ano, ang ganda ng intention ko dito eh. Wala nang ambay ditong guesting na to. Aminin nyo, kaya lang ako naging guest. Eto po, nagiging guest lang nila ako pag may umayaw. Ganun lang yan eh. Pag wala nang makuha.
1: At saka pag walang ko si Ate Pixie.
2: Walang ko, pag walang ko, ikaw din.
1: Oo, tapos so, tayo dala.
2: Magiging masaya ba kami?
1: Oo,
0: si Vico Soto na inspire siya maging mayor dahil sa game na.
2: Nakalimutan ko yung joke ko na yan. Nakalimutan ko yung post ko na yan. Hindi ko na maalala. Hindi kasi na-inspire siya dun sa ano sa SimCity. O sa SimCity. Hindi ko na maalala talaga yung joke ko na yan kung ano sinabi ko.
0: Sige, ano?
2: I said something about that. Hindi ko na maalala.
0: Feeling ko hindi mo na rin maalala.
2: Hindi kasi mamang nangyayari kasi. Eto ha, ito po yung thought process pag gumagawa ako ng joke. A lot of those sobrang spontaneous lang pag naisip ko. Hindi ko na siya pinag-iisipan pa. Pag naisip ako, post lang ako ng post. So marami akong nalilimutan niya. Alam mo kung bakit ang mga lalaki kasi makakalimutin. Alam mo kung bakit, ma'am? Kasi ang mga lalaki, we remember milestones.
0: Okay.
2: Ang mga babae, they remember specific dates.
0: Yes. Okay.
2: Naalala ko, sabi ng asawa ko, di ba? Alam mo kung kailan tayo unang nag-away? Nag-away tayo, di ba? December 5, 2007. 5 p.m. yan tayo una nag-away. Ed, sabi ko, hindi. Nung nag-away tayo nun, nag-champion ang Ginebra. Diba? So, ang point ko kasi, men remember milestones. Kayong mga babae, nagagalit kayo, nakakalimutan namin yung mga specific dates. Dapat nga kami magalit kasi hindi nyo alam yung significance ng mga dates na yun.
1: Dates na yun.
2: Diba? Sabi ng asawa ko, alam mo, kailan kita unang minahal. Naalala mo, minahal kita noong November 5, 2006.
1: Okay.
2: Naalala mo, kasama pa nga natin yung bibong congressman, si Kong Nani.
1: Yeah.
2: Di ba? Aminin, ang pogi pa nga ni Kong Nani. Siyempre, dinobola kita, di ba? Sabi niya, alam mo, nung time na yun, mahal na kita. Ako, tinanong ko ng asawa ko, eh, ikaw, Ed, kailan mo ako minahal? Milestones. Significant. Sabi ko, alam mo, minahal kita nung natagpuan ko na kung sino ako para sa'yo. So, tatandaan nyo, men remember milestones. And that's more way more significance than the specific dates.
0: Hindi, I think women, we remember clothes also. So, it must have been a Tuesday because you were wearing this.
2: Ayun, ma'am.
0: Parang, ang problema ko sa'yo...
2: It must have been a Tuesday kasi nung araw na yon mahal na mahal kita. We remember milestones, ma'am. Hindi ba? So which is better, milestones or specific dates, hindi ba?
0: Pag ako yung boss.
2: Pag ako yung boss, syempre, ma'am, specific date.
0: Halimbawa, Mr. Chico, you were late on August 2022, ganyan. Tapos naalala ko, kasi pumasok ka, nang late ka, nag-meeting, yung USEC mo, andun lahat ng mga, ano.
2: Parang personal. Parang totoo yung kwento.
1: May dulo to na medyo.
2: Mamay mong bata.
1: Itutuloy natin mamaya pag nagkapi tayo.
2: Hindi ba kasi, in terms of kay Sec. Trixie, when I was working for her, si Sec. Trixie, sobrang sipag. Siya yung, kasi kung ikaw ay secretary, hindi mo naman kailangan mag-bandic lock, hindi ba? Hindi mo kailangan mag-report. Pero siya pa nauuna sa opisina.
0: Totoo
2: yan. Kaya sabi ko nga, dapat, hindi si Auntie Claire, dapat ikaw. Pa rin, although hindi ko alam kung gusto maging spokesperson pa rin. But kasi, you should actually bring, there has to be so much credibility attached to the post of being a spokesperson. So far, tignan mo yung mga hosts dito ng The Spokes, hindi ba? Halos lahat kayong common denominator ninyo, you're all credible. I'm not saying Attorney Ate Claire is not credible, but at least she chooses a demeanor that would make her not credible. And it's her own choice, hindi ba?
1: Napaisip tuloy ako, between Ate Claire and Harry Roque. Hmm? Demeanor-wise.
2: Actually, isa pa din naman si Harry Roque eh. Pero kay Fesma si Harry Roque, ang tingin ko, huwag niyo nang pagpapasinsinin si Harry Roque kasi chadot lang yun. Hindi ba? Chadot lang naman si Harry Roque. Okay.
0: Tough questions na.
2: Nalala na yung ano, ma'am, yung kumain siya ng humba tapos hindi pala siya invited.
0: Tough questions.
2: Ano? Alam niya, Atty. Trixie yung kwento na yan.
0: Tough questions. What is the biggest...
2: Ayun yung pag-usapan. Yan ang pag-usapan natin, ma'am.
1: Kumain ng humba.
2: Ay, naku, ma'am, the wind dance si Harry Roque. Mayroon ikwento. Off the air.
0: Di pwede, baka magkasabunatan na naman eh. Oh, tough questions. If you were the recipient of an hominem online,
2: hindi Peki ba book din
0: that
2: yun, no?
0: That starts with...
2: Ma'am, Peki din ba yung book ni Harry? Gusto ko lang malaman.
0: Uy, grabe kayo.
2: Hindi, totoo ba? Peki ba yung book niya?
0: Ay, hindi. Wala pa akong ebidensya nun.
2: Akala ko kasi yung Peki, yung ano lang eh. Pati yeah. Buhok pala.
0: So well, when you are the recipient of an ad hominem that starts with due respect, how will you react?
2: Ah, okay lang naman sa akin kasi lagi naman ako talagang, marami nang gagalit sa akin. I remember, merong isang parang tinotroll niya ako, lagi niyang tinatawag na bobo ka ba, bobo ka ba, bobo ka ba. Di sinagot ko, bakit mo ako tinatanong kung bobo, kailangan mo ng friend. So ganyan ako sumagot mo. Okay. May tumawag sa akin, di ba demonyo ka? Oo naman, pero ikaw ang leader. Kasi ako naiintindihan ko yan eh. Naiintindihan ko yung mga ganyang bagay yun, di ba? Meron pang isa, sa joke ko, ma'am, abogadang matanda na daw siya. Sabi mo, alam mo ang problema sa'yo, attorney, napakabastos mo ang tao. Hindi mo gayahin, napakabait ko. Be kind because kindness works all the time. So nakakapi ko, nasinagot ko na lang, thank you po for your kind comment. Di ba? So, diba? Ganyan lang yan. So, I deal, kasi ma'am, una-una alas ka doon ako. Komedyante ako eh. So, it goes in the territory na hindi ako dapat napipikon. Pangalawa, naiintindihan ko din, inaasar ka lang din nila. So, kung magpapaasar ka, di matatalo ka. Mahirap naman.
1: If you were to choose just one among the three, being a lawyer, a social media personality, and a stand-up comedian, which would it be and why?
2: I think being a lawyer, kasi ang sabi sa batas, sabi sa aming code, whatever I do, I always wear my hat as a lawyer.
1: Oh.
2: Diba? So, yung pagiging abogado ko would explain why I'm doing comedy. Yung pagiging abogado ko would explain why. Actually, yung social media, sa totoo lang po, parang 4 or 5 months pa lang ako nag-i-engage. Before, hindi mo ako nagpo-post ng kahit ano eh.
1: Quick question. You're being a lawyer. Mm. Does it help doon sa pagiging matalas ng mga jokes niyo?
2: To a certain extent, oo, kasi yung training namin, ano, sanay kami doon sa mga, kasi mga stressful situation, lalo na pagka nagsishow ka, may mga napipikon, so you need to be able to handle that. So kailangan mo maging matalas. At syempre, yung kagaya mo, kailangan ding maging matulis.
0: Okay, doon sa ano, one last tough kasi question. Si ito medyo mahirap ito. Ang hindi mo lang kinomentuhan ng patawa or satirical ay yung Ateneo issue, yung pagkamatay ng dalawa.
2: Ah, kasi meron kasi, unang-una meron kasing namatay. So,
0: may boundaries
2: naman,
0: ka doon.
2: May mga bagay kasi na ayaw mong i-joke about precisely because you know, it would hurt a lot of people. Alam nyo kasi, sa aming komedyante, the place we're coming from, gusto lang namin talagang magpatawa. We don't actually mean any harm. Pinapagaan lang namin yung sitwasyon. Pero kagaya ng Tacloban shooting, for example, kagaya nito may dalawang batang namatay, halimbawa sa Ateneo, or may anumang sakuna, you never joke about them precisely because you will be very, very insensitive. Marami talagang masasaktan. And besides yung mga jokes ko, puro patungkol lang naman lagi sa politiko.
1: Yeah.
0: Okay. By the way, bago tayo magtapos, ano, gusto namin pasalamatan lahat ng nagsanib puwersang kakampink at DDS na pumupuri at nagbabash sa amin. So comment section ngayon, hindi ko na kayo iisa-isahin. Pero maraming salamat po sa inyo.
2: At least may pumupuri, meron din ng babash. Ano?
0: Yeah.
2: Pero alam mo, ang problema kasi, kapag social media ka...
1: Can you call that a democracy?
2: Hindi, tama lang yun eh. Lagi nila ako tinatanong kasi ako hindi ako nagpi-filter ng comment section ko eh. Hindi ko 'yan tinatanggal kahit may mga nang babash kasi unang-una 'yan ang essential ng demokrasya. Pangalawa, it goes with the territory. Di pag nag-post ka ng something sa Facebook, nare-reach mo 'yung mga tao na hindi naman sila 'yung intended audience mo. Like for example, nagpatawa ako. May mga tao na makak-

0: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Huh? Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tangkad sagad.
2: Mahalagang paalala, ang Cherry First Drops, Cherry First Forte at Cherry First PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: saan mas wala siyang care. Mm-hmm. Hindi siya basta-basta na uutusan.
1: I love it.
0: Opo, para siyang ganun. And sasabihin niya kung anong gusto niyang sabihin.
1: Wonderful.
2: I love it.
1: Well, I want to talk about your music video. Was Gaga one of your songs that you wrote in that time frame nung you decided,
0: yes,
1: oh, I can write songs pala?
0: Yes. Yung music video na yun, I was supposed to direct it then, pero again, nahiya pa ako. Sabi ko,
1: but ganda ng music video.
0: Thank
1: love the
0: po.
1: Story.
0: Pero yun po, ako pa rin parang ilang 2 years ko na siyang naiisip. So siguro 3 years ko na nagwayo song and then 2 years ko na naiisip yung concept na gusto ko. Nasa courtroom, lahat yan. Parang nagbigay lang ako ng sequence guide sa mismong director. Ito siya yung nag-direct ng
1: But what's
0: video.
1: The message you want? Because it's about a security guard who was...
0: Yes.
1: Accused of something, so you represented his lawyer, and the whole music video centers around you guys in the courtroom. What's the message you want your fans and the viewers to get watching the music video?
0: So, Gaga po kasi, tungkol po siya sa mga fake news, tungkol siya sa, you know what, sige, kung ito lahat na sinasabi niyo tungkol sa akin, tatanggapin ko na lang. And feeling ko po kasi, ang daming mga nabibiktima sa fake news at nakakasira po talaga siya ng buhay. So naisip ko yung courtroom, parang madami din kasi ang nabibiktima at na sa sentence ng maling accusations. Gusto ko ipakita na yung mga fake news nyo sa social media, ganun din siya kaseryoso. Gusto ko po ipakita na may consequences yung mga rumors na binabato sa atin. And pinakita ko din doon sa music video na kahit nung tumanda na siya at sinabi na innocent siya at free na siya, too late na. Parang nabuhay na siya na ito na yung pinintan niyo sa akin. Mm-hmm. Parang ganun.
3: What a deep, meaningful yeah. song yeah. for you.
0: Deep siya, so medyo ginawa ko na lang camp. Sabi ko, kahit gusto ko sana makakuha tayo ng contrast, kaya kumuha ako na mas comedian para mas light lang po siya panoorin.
3: Well, Ramona, tell us now that you have tried so many things in your life and you've always been successful with things that you have done. And now that you're in this, it's not just a phase actually, it's parang reborn siya, parang eto na siya. The world is seeing it, we see it online. Ano ang hopes and dreams mo for Ramona, for you?
0: Sa totoo lang po, sobrang grateful ko na sa lahat ng nangyayari. Nakapag 2 gigs na po ako and sobra-sobra na akong grateful. Ang dreams and hopes ko lang sa totoo lang is ma-enjoy ko lang po yung journey na to. Wala ako masyadong hinihiling pa. Kasi ang hiling ko lang naman talaga is makapag-perform. Ma-perform yung mga kantang sinulat ko. And ngayon, nagagawa ko na siya. So, yun... Siguro mas makilala pa ng mga tao si Ramona at malabas ko pa yung madami ko pang nasulat na kanta.
3: Ako, international concert. Dreaming sure. for Ramona.
1: Ako. May tour ko ba coming up?
0: Sa totoo lang.
1: Sana naman, girl.
0: Ngayon po kasi, di naman na natin matatago na meron na din po akong pangalan. Pero ayoko po kasi si Ramona na gamitin doon. Gusto ko po talaga mag-start kung paano nag-start lahat.
3: Wow.
0: So,
3: ngayon
0: po, nagsa-start pa lang ako sa mga bar gigs. Gusto ko po talaga mag-start sa mga underground gigs. Gusto ko po talaga i-work my way up from there po.
3: That is crazy good, you know? Cause
1: I like
3: a lot
1: the work
3: of people,
1: ethic.
3: Yeah, because a lot of people would just leverage na, di ba?
1: Right.
3: Andiyan na, kilala mo na lahat, di ba? But what you're saying is that conscious choice siya.
0: Yes po.
1: She's doing it completely backwards.
3: Yeah.
0: Kasi, ginagawa ko po talaga to for... the love of it all.
3: All for the love of it. Not for money, not for fame. Now it's purely for you.
0: Yes, sa totoo lang, nung sinasabi ko to sa mga music labels, ang dami ko din po kasi talaga nakausap. Sabi ko, if we're gonna... Kaya dami din nakausap kasi meron silang ibang
3: vision.
0: Gustong gawin. Sabi ko, if I'm gonna do this, gusto ko sana talaga my way. And hindi ko talaga habol kung... sobrang magkaroon ako ng trending na song. Gusto ko mahanap ko yung audience ko. Kung sino nakaka-relate sa songs ko, kung sino nakaka-relate sa Gaga, kung sinong Gaga na katulad ko. For me, sinabi ko din sa music label ko noon na mas importante sa akin na meron akong kahit 10 na crowd, pero lahat

0: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Huh? Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tangkad sagad.
2: Mahalagang paalala, ang Cherifer, Cherifer Drops, Cherifer Forte at Cherifer PGM 10-22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.